para sa lahat ng mga migrante at mga lumikas, naway sa pamamagitan ni Beato Michael McGivney, pastol ng mga migrante, ay maranasan nila ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong tumatanggap at nagmamalasakit sa kanila.